0: Ouais.
1: Te mwen di mersi pou patisipasyon ou soya, kom la kote m toujou san plezi pou mwen ka isye pou. Ou de mwen toujou di se patma, si bon die Jezi kwi veni a sou la te, pi veni fe otan bon, e pi yo kwi si feyi, e pi yo te simye an vole, an viole an moun ki chwe, paseyi. Ki moun ki mwen Henrik Joseph, se pa tout sa mwen di moun kay kontan. Lande le moun ka wo yo pa koton. Yo tan nou pale yo pa koton. Yo efe ja yo pa koton. Po jous, se kon sa la vi la tiye. Ba ka kite sa twa kase. Twa kase. Aske, sou ni pou kite sa twa kase ou. Ou pa kay pies kote. Ou pa kay viv. E pi, sa moun toujou ka kite epi moun. An nou ese elive yon moun. An menm di tan nou ka fe sa nou kay elive kon nou. Lo zot ka ale asis do twa kote. E pi mal pale moun. Ou ka di ki sa entel fe. Ou ka di ki sa entel di. Bo pa ka di ki sa ou di ko le entel pate la. Ki entel teni pou di. Sa I di. Mwen ka kito ou epi sa osoya. Je ne pi mwen dem matin a 5 minute pou 5 pou jika 7 pou misyon la ba di jou. Non mwen se Henrik Joseph. Mwen te la. Adios. Bye bye. Jik.
2: The views expressed by the host of this program does not reflect the views of the management of Hot FM Communications Limited, nor its advertisers.